0: chi ke patthi bu si nili bihek pen da kar julong la so pu thak nang lin thani da
1: nili son zar julong e si bang nili kar julong teng ma ke mo ha ta lang ta me than lo hu la so gelani along aron ke dam ajar ne ha da ka parok ri chwa tek a no bi hon patthi kang lor lo mate pen hala bang so aron ke dam nang ji pu ta chakri ja kor tum si la janta ri chho pange ke hoy pen thong to nei ahoga ha bangke chakri ja kor tum log bangke thong men tu sigi thiji ma bu ya la so bang do
0: mane karbi pina ka polo
1: karbi pina ka polo
2: karbi pina ka podlo ka gali mane hala tum bang powar bade lo
1: powar bade lo
0: so bang powar de sabne
1: ba khai ka
2: pre general se baktan lo
1: aba khai ka break bang se nang control det pojal lo mate
2: nok bet
1: ama se ne kar ju long bang na no la so aron pen ka chi voi hu sorom nga che voi hut masi tawara rai bang thar be men du ta ho arong amasi abi hata ke tisi de lomati latma thalo hata ke parok ru chusi la thongon pati po ma ti ti de lo thongon pati rong ko son lo pati po masi hala da bang ke thar be men chu nang an kang chir ga lang e lo to thong na thar be ru ni to po masi la so thar be ga lu se abhur hur masi abo la ja prang gen pu sini ke ka ju long do he si la ke kwana bang jin ya hok la ni a hok ni puthip ke une si da atumuni ka jilong bang kala hello ama se hala dak pen si hala so a paroka te kala a phu bang pip kang bub si thong a phu pon rong ri chua long ke yo ni tum parok ri a no be pati ma lo a phu le no pulo a phu lang ding lang ka de check at lo a so long ser ko hot kali
0: nang tum
1: a so long ser ko lo nang tum parok ri chua phan le pati kali thong bajin nang tum pati rong pulo so ning ji pati ha
0: lo ri cha aning
1: ke ri jo ning ti hak pusita alang chakri cha kol tum alang action ne ne alang da future so administration so ka kisung dole
0: alam do kol lo
1: maje a phi aning ji pang sam bang ke la pan ar hier ji de oi la hai ji ni ar ju long
0: la so putak le lun pen thani khate
2: ala tharwe rong bang ke alang pu pon pedal he tharwe bang tharwe ra leng
1: tharwe ra leng pute
2: tharwe ra leng pon ta atharwe mane theke the piglo ta pan
0: arong no ta dula
2: dula dula acha anhala thong se kang lok te kang pu ke than te kang ala thai bank abdun hu re la bang so mane kithi tong te ko sa la nang tum pu ariar e pen mane la aro bang ihin ing lok khut mar nang ke war la dak ta bang thong kera pli nang dang la tu thi
0: ha
2: la so nang ke
0: war ke che dan lo
2: ok che dan
0: thar yang song pen che dan lo
2: an thai bang apokroi thi ban se ke apu mate ha an la si halo bang so thai pen ke ap thong phan pa thi thek chit lo pa culture se non la tir khela puta sit thong bu ge chuma tu lam ge sit thong bu non ta thong ge ap pu se non la tir khela ge bikop mang tu
0: o re chuma tu la se so tir khela non ta
2: o du ko anda se sit thong bu han non ta bikop ge pu la se la da ke chuma tu ta la la nga than kon se than he son se ge pe thi lo pu an kala i nut mu pen pu boma hamlet bare to dun bangala galienta ha paroka khelaniya nok be phan pa thidam ho se khelaniya paroka nok be taka preng nok be dulang hala bangsa keng nang thudun si mane thong ga dak nang gele anke a wi ki iglo ma se thong e thinang ko la se ar pum pen ma sar hi phidar je phidlo pu si la hamlet bare ge to se ta to la hai bang ge to alam lo se ta non bang nang li pu bang alun bo pote alun bang ga sap so nang lun pipo alu na bang la son helo la thalang kipu athar we ke along alu na bang ha

Yongsi, ay kitoy takapahi sa yoge araluloti. Ang songbat kragarupi bang si odrep tayali risi bang.

0: ti Wung petarwe arong pinang wara tup nang wara nini inang tibang tom kebra plipula sonna lundo.
1: Anke tongnok bi tilo tapi halasu hawara long tongnok bi kupinia sina mukam non dolang ma.
0: Do. Tongnok bi tilo tapi kela norteng along ta tongnok bi si lahayar long ta kepon lo. Sar long kepon ge mopeneli nang tanbom ladak. A tan kite swipe pen sige pon a tar ni nang solo lang sar long bang che tar hey nonda do ulang nonda do ulang la dak pen si aplang aplang aplang che tar la sar long se thong ke ha ke dam mal ling nor teng ke pon si nonda bui hu lo ha dak ke pon
1: a thara chin ke do pen ni
0: ha chin ke do ke dak muri chin thong punong ki pu he non ke than man dar lo muri chin thong a than bu se nonge pu mati sita thong a muri thong a chin ar chung te kang dong ana masila karchung te kang adim nota muri ek jek lang cinta akong wek dosa chin lo ana archung kang dong adim se mene ki pu pasi ropet muri chin an thong se karchung ar muri chin thong puko
1: muri chin thong
0: la lo
1: ante la ri chomang ri chu ke thong panar hi mate di la so putha nang li sabo krosa nang thani
2: kari hi ke chomang ro na ten se kari le ajar la ning chi pang sam lo alang kereng tiga hut risu bangke klempi ke dampian ingkang sam lase cumang tomorrow no teng salam bangkar hilo lase okar hi bang non itum kar biya tum kosong si kar hi ma pen raro pen ke kace prek do tahi mene mena lan mang sini dalo seta cumang lat janta risu bangke aning kace pang sam si tong bangkar hilo aro no tang risu hen pen ma na pen lase okar hi ya hut pini kace tang do pusipu la risu bangke pati cela tong bangke pati ya tum ban Kumanega api pecok pi kumane bangke kupinega paklem pi puha alasana mo pirtinga mo lenglegang tang sita risho kipukang ateng manganang tum thong pan patilo report mo nang ha chomro mi chomro suna tum patilo puti hada kanang tum thong sakor ro manam nai mame bang nang pi richok pi dunoi mane bang nang biri hon pi dunoi mane bang nang welason si kajatang pi tang pu lasi kona ho dalang si chini jila
1: halasu kari yahu Karbia khetum ta dun busi karjulong.
0: No dun kadu eta dun
1: perlo.
0: No solam ge karbia khetum dun po bangge thong pan kar hi lo po bangge karbia khelong si kitir kang ton a hem a rit elapen a khe a me a pan an ta kopi makanang yi pu ge resu si pide. Rasi kacar hi kacar je bangge ala suahut karbia mathang mat si cepaim pu. Anla sila so hut si chumang tum ta neng nang parong dun na sika do ko we thong pha na kar hi lo pu neng na si parong dun si chumang tum ta nang kan dun hala sar ni pen si chumang tum nang kan dun der po si chumang kan da ki pu lo chumang tum nang kan dun sei lo na si ala chumang lun pen sila tum ga chi lun son lo la son si chumang tum ke ka chi ki lun lo oi oi oi oi oi oi bang reka wang te barare kado isan ne parilang orobin ne parito bang reka wang te manrano chamirdo chat kempong mo wiu bupon kela achi a cheng ji thipo nan se la cheng ji thipo ta chumang tong ga lun ben lun dun lo kadang kadang kasumun rit kadang kadang kasumun ken ti orot ki samente bambaro pu pudun lo su
1: ante la chumang kan iltum kilunalun pen chumang kilunalun isiver ma
0: isiver
1: isiver
0: ngate ose prek

0: hati oti fracture ante chumangkan ke hala chumang ke kana pentong ke wang ma
1: la la so bang ni ga chini bang ke thireng wang renga chutang sili klem te te pinang al tumpu he thong van kari ye hu chumang tum se kari pu chumang kan pu ki pu de ki pu tum ta do sita aho ha chumang kan ke chomo sor ban se ki kan pi me te
2: lamparlin lamparlin mane ili tum ge nona sonde ala thiri dam ta he theri da karbia theri lo mathi eta theri muni ke phlong dam bang phan ke li tumke pini ke rong kang sam ta pula pen ke pini ke no chana rong dami pute pu theri dami la son phan se la se lam parlin si la mane chumang phan ki koilo la ma se la se chumang kan pu ki
0: tenang li tum ta thong nong bi ka la mu pu tak pinang an alam nang ni tum nang thani glo nang li tum bang ni phan ta na ni nga klong pen nang churoi glo thong nong bi ka la mu alam pini lan che kang thoning lo
2: thot
0: nitum ching chitong ing na kar sala ma kar chitha ding na

0: pinang an alam nang ni tum nang thaniglo nang ni tum bangini phanta na ninga klong pen nang churoiglo thong nong be akai la mu alam pini lan se kang thaniglo
1: kuthat
0: ni tum ching chitong ing nang
2: kar
0: salam akap chithaning nang kardong
1: kardong
3: la pano por karbia khe along la pen ke jan ta ri cho ang long thong nok be ki klem ta kang akai la mo puthak ka ching ki chathan alam jer nang ni tum ar ju ek long tang lo la bang so ka ching ki chathan alam jer pini la bang ke adun tu ang deng lo la pen ke la bang so alam jer radak akashwani guwahati mohabahu karbia jai megalong pen pini si ke rot ka pachitak pon cheng la labang solam jir kan thur pona bang labang ke ojoy bora napen ke labang solong kache than chim hom do na ba cases amai phu barim chandra singh kro lapen ke lun barim ahon sire ke thek se rabang sa long singh be lake akashwani guwahati mohabau adunthu ke lunjir angdeng longpen adunthu lunjir arjupon diksenang kilun pon kajek teronpi alun alamte kaching hon karbi obe kimi tangte labangso lunjir arjiksenang

lun jerang deng long pen lun parjupon ke pini la pansi kang toniglo studio porno non kang sam por phai pirati tim ki choklo la si akashwani guwahati mohabahu ang deng along pen kar bia jai me ke pini la pansi kang toniglo do me thak me kurwang thu

ay balo de dor ser seni dama sariyanalo mithai ban seni dama akha thai balo